koy ilalan na yam kisay, magalere ni loto dalari non no yam kisay. Guralok koy latin, unaw e bapak kutan taray, upan namutan latin balari.